0: Ano niya yaman dito si Kaka? Si Alisa Jeter.
1: Saan ba yan si Kisa?
0: Saan ba yan si Kisa? Saan ba niya kasi siya may mayayin niyo lang ito?
1: Ano ba niya? Ba'y alam din mo ka?
0: Actually. Ang kami, ito.